0: muna tare abokai na ma yace ce in zo mu je gidan drama in ce ina ni gidan dambazan je ko ban sai da piyota na wanda in je in kalli dambe hankali na ya kwanta kawai rana daya wani dalilin Allah dai dalilin wani ana ce mai fatalon shagon alwo dalilin shi na fara dambe saboda mene tun muna gida area mu daya da shi laya mu daya da shi a zuwan mazaunin mai gida na ma yake kuma dan damba ne kuma ina ra'ayin damba dama kawai rana daya tun gidan damban zuba na tuɓe ina ma kuka yana cewa ba zan tuɓe ba yana cewa ni sai na tuɓe na yi dangi kawai yana bari na tuɓe a ranar tuɓe ranar da fara bige wani ana ce mai kabuwaya
1: a damban farko ya fara yin nasara inda wannan na daga cikin abin da ya bashi ƙarfin gwiwar ci gaba da buga harkar dambe Ibrahim yana ɗaya daga cikin waɗanda yake ganin cewa dambe sana'a ce wanda kuma kowa da yanda yake gudanar da tashi salon dambe
0: ni kaina an dai dambe yanzu gaskiya na fi jin daɗin yi dambe da hagu da hagu na fi jin daɗin dambe saboda ai ba hagu ni da shi da hagu ne kawai dai dan samiru na ce za mu ta dambe amma ba hagu ba da mai fa ko za mu yi dambe da shi wasa dai sai dai an tashi ai kuna gani dai yanda yake kayawa
1: Ibrahim kan shigo gidan dambe da ƙarfin gwiwarsa inda yake cewa yakan shigo ne da zuciya biyu ko dai a bige shi ko ya bige
0: ya an shiga ciki za a gane jikinmu da ba wai da wata fargaba muke shiga gidan
1: inda kasancewar shi gida mai cike da hayaniya Ibrahim kan kasa kunne idan aka ɗauko waƙarsa ya je gaban mawaƙi yana nuna bajinta da kuma nuna isa domin ko zai samu abokin karawa a wannan rana